0: Zandas.
1: Hi, Zandas.
0: Zandas FM. Stay, don't touch that dial.
2: Ayaya. Ayaya. Satuwa me ang ala.

Ka ọ ga-abụla onwe egwu ma na-ebe na befa ụgwọ ahụ na-adịgolo enu enyi anya na-agagharị amakwela ya abalị.

0: a na-ejezi n'ụzọ
1: ọgwọgwọ
0: enyi si mgbe ga gasịbe n'ike na afa afa dị m
1: ọgwọgwọ
0: ejesikwa n'ike na afa agafa m a nọkwa n'ụlọ ebe na-eme ndị mmadụ a na-asị wee bụrụ ya bụ na ejekwara nne niile enyi na fekwu
1: ọgwọgwọ
0: mbe wee kpuo enyi si a na ọ ma nwụkwụ nke nya bụ enyi karịrị nke ogologo
1: ọgwọgwọ
0: ọ kakata anya na-echetụ ya nwa tete
1: ọgwọgwọ
0: enyi wee kpọọ mbe si a ga-enye echezụkwa enyi a ga na-agasị ike
1: ọgwọgwọ
0: mbe wee si enyi nya biko ka alịgoro na-azụ ya nụ
1: ọgwọgwọ
0: enyi wee si a ga-aligo na-azụ ya gị gasị ike mmasị si oligoro na-azụ ya ka fa jebọsị

do that magulu. Me o take on come magulu na zwe ni. Owe kwe ni. Si ano fugo nuku e tologo nuku nki ma kona ya so nyabi ni. Biko kia we lune lili a nyachi naka we ke benyi no no ka upuli apu na mu. Nye jidi aka we kudu na zwe ni ka bo we naka. Enyi si anki ne mengi mo si soka va jebe jebe. No ke na baka. Mbe wewe lo don we ke benyi no no. Weli gulu na zwe ni na.